Di ay linis ang di mapatanaw. Itigil sa pag-ikot ng mundo. Dahil wala ka na sa piling ko. Kung ika'y magmahal na ng iba, ayun wala ang sa buhay pa. Itigil mo na ang araw at ang buwan. Dahil nakisikat na kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko.

Di ay linis ang di mapatanaw. Itigil sa pag-ikot ng mundo. Dahil wala ka na sa piling ko. Kung kay magmahal na ng iba, ayun wala ang sa buhay pa. Itigil mo na ang araw at ang buwan. Dahil nakisikat na kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagka